The Chinese ay yihan na riyap na laki na pwede kain di at chumi kitchen. Oh, sina mga to na minang kanin di kuran na na peyo. Yakaw yan na no, neyi. Ante meto na pang uram yon, Mewri FM 89.9, ibon si wapu mesu wadik di minister, sina mga tauroin wawata kina konpon isu. Kwa warawa ko ti meto na pang roro na inti nga pong ngay. Ang kuya ko pong ti meto na pang suway tira kima yon ikim. Kamerulong ko, payam. Yang ay natangay na ki, kwa di ay nwaki, ante na ki, mga taray na ko kanwante. Tapo ngayon, taragutan na ako yung, ay ko na mga tauroan ni Kaitara. Ay raw ko ang taning ay papag, ipa ko na kamerurong ko, pako ang napin nwaki, ang mga konan ni Pero nga ro ay kanwante, tinga po ngayon, nam tapan ay kung urame ay. Sinakawin, sinakawin ako ang kanya, nakonte ito ko ramayo, ikawin na no, ni

0: mbea uri ka ingripesa KPF members ni ka ben.
1: Mata ya koro bi mero wana di KPF ki to vota ki nemane ni ka intabui.
0: Ya e ya ngotira ka noana. Pa kwa ki ataya.
1: Pa ka iso ya taya ngwe. Me kan ka me ata ari.
0: Ka yeyang to wana sura inta ka tene pong te wiki ai. Ana pong KPF ngoroya na services sai ka pes. Honi pesi parungana na ka bi mero ai wan didiki.
1: Eh kanona pontelong Tipu buat kau antum bani ibu kimi members. Oh, iu ada nak kerawakin, nana kompleks ayat payri.
0: Kau kikir, mana nak ni kaninga ninga payuri ngai iya ina payu kari ni mana, mana utap ni makuri. Nanti ayah kerawa ana payu member ayat payah pen tayi na ayah kanwa ana payu kopure pay.
1: Esan, iu orang kana jayiri kuna pay. Pakai payu tepas ayun tiga ikan pun pay. Iran kaya payu man. Shh, ayat aku katuk itu kena pay. Antuk kena, ana pun payra. Payu yang iya nana statements atau yang orang ana pay terun hari atap. Panaka nako na pente pung an.
0: Ya pangayan kaya tako pa services ni kapene na pene ni korawa kinte pung an. Wante na taya ato yaya ka free service na run the statements. Yera. Metaraya kamang mamaningan ngusi pe ka kain na nawa kibukin na nakin ng statements na run na maidi o ibukin korawa na pe amon register.
1: Atira pe ka kain na nawa kita ako na kanini kung tigay PF.
0: Akiya si kareke ambong ni pung kakauring ana pe national ID number ibukin mo ang dikarina kim pati mempa mkwe ndia KPF. Akita ka nga nga, kwa toka na pe iro, pa ipo ni mawa pyo, mesana kong toki na, sila mga kati irain, pa kakawa kitita ye, pa yag yoki yoki.
1: Tami ya kete ime toa ni papa ka mimane, darun temane ni kara, ni mawuku, o temane ni nakimakuri. Hai tapara, roko na pe, aka mawuk poka kina pe ni karawakin, amikari naman.
0: O ngayra na pe kesipo ni karikirakin narun paye ni kilipes, akis kakaboy na ko ni kamaraki, kanga tau, mesabon na ko nungura. Mereka kangen kan yang kena ia wah ini kerana mana? Ina pun tiap tuan di dikira ke umane, kiau parents.
1: Papa nanti, ok lah. Mereka kerana mana? Emon tiap tuan, atau kapan ini buat teraka? Hari ini dia kena kau yang mempas. Atau raya apa pun tiap tuan, kena pun susu a minum piriman.
0: Oh kata yang ni apa TKPF loan, monti pesi karena kau kena nabe. Mereka nabe aku, atau kapan ini mulai dia kena kau buat awak mereka pun tahu mana? Yang kiri pes.
2: Yes yes. Kau kata yang ini nanti, asyik tepo nabe aku nak kau ni kerja loan, monti TKPF.
1: Kami ikan na bimakor, ati kami karin naman na kong TKPF. Baya ko rita kami na may chance, baya tauro ay takain tabi ni pusimahin kami, yawan na larong nape ayawakin kay.
0: Wannan, sa kao ngayra ngayra kasi voluntary may buki ni karin naman, pera ng mais pa ikaw ko na andike na koira, menda na service sa KPF. Hori kipon siya ra karin naman ngayra tina sa nikiripes, erang letero ay bukira.
2: Ya, yes pa uringa. Kaya itakata meron na kong loan repayment, arisipon ko na anapin ko rawa, ara repayment on schedule yon TIP.
1: Pangayon na pun ko atay roi, pa ata ko pa ayay nipa, anak ka para-para, ay katoka yon na Facebook page.
2: Iyan koy, kupon ko na anapin ko rawa ang loan repayment din anong TIP, may kakawa po ko nakiokira MSP1 portal. Ibukin ti update yon ang loan kana ko apply.
0: Eh san, jauri nga, yay nipa ang kwa online portal, mente KPF, angay na mempas, sikuna ni kapunga na ibukin na ralong on puman.
1: Eyang, pun nande. Kaya ko kariki ang username o ang password.
0: Ewara, sa taripo niya kay email na kong naritabi na TKPF. Baya kariki yara passwords. Yaw nga isa kikuha na pwede kakawara pa hirik. Baya pundang ka pwede mani takantukan tiyapas.
2: O seksi yan, taan kang makuri. Kamkuna na pwede submit ami listing rinanon te super plus one po to online. Taitag mga KPF ibukin korawan na eh.
1: Yaw nga isa yung kariki yara KPF member ID?
2: Ya, to way. Tukaw po ko sa'yo minatay ay rang po nga na TKPF member ID. TKPF ID e nakarikya po ka metawi.
0: Patirang ko account number. Ake sinakuna kanakwa ara loan repayment.
1: Ay bibitirang ko eh. Si kanakwa kaparapara na naroon aram. At tapanin kaya ang phone name may MKPF ID number. E nariya ines ang account ako ka po nga na nakakipayan amane na kong account ay kanunga tinunga tuwana. Taporo ni mewa wanua nakakerik wanua tenua tawana taporo ni mewa wanua
2: ibukin takarai mani yon nampiri mani kiam kain tabui o ayoti account detail wawa ni mewa awa case waruwaiwa aram metabanin o ang KPF number metakaparapara yona
0: uringa pa services ipopuoki akata meron ako yung mimempas yon na services ni kapene KPF wewa ang daytag na kong telepon na ikay isiwa tenua akia taporo wawa taporo akia wanua Aw isi wate nua kya taporo ni mewa wai wono wakya aw isi wate nua kya aw isi wa taporo tenua ni mewa
1: ayon de birimane teron me services bugin na mi bumane rita ke me email sai kai mst@kbf.com.ki investments@kbf.com.ki aw accounts@kbf.com.ki
2: kami members yon krismas tariponi nampai kai isuwan mewa tenua wanua towana wawaisua awa. Ke isuwa ni mea watenua, wanua towana wawaisua akea. Ke yon email address ai kai, pm@kpf.com.ki. Oipugimi kaina pe magoro, deitake me KPF agents.
0: Aibon banan the board, management, o staff ni katikiroi nga mi ni kapene, inanona nakaapi meruwae wandidik, teka intabui, wainanona nakainoame tapera ekiripes. Te meuri, te roi, o te tapumo.

Amen na marurong responsa, ane ko espesa nung raya kin nani, bukin ti nung raya kin na tumantay na nun na pwede nga po ngayo. Nang tauray ka nini, busumay ko, ang kwere ko na tauray. Kapwa ka na narani may wakya, hindi nga po ngayo. Kaya maroy tirayin, kapwa ka nang kanin data, kaya ni suwa ni may wakya, taparo wawa, away suwa ni may wakya.

Oi, bunti bui med, we wanna be rankai di minister mu in chawai sua, pekin nam rong rong kere tako ti metu ana pen suai te e te ira ke kege tako ti metu an ni me su su me kanne, au kanta ni ngai papa ki pa sena waki na kome temerurungi na nante ngapo ngayu, mkai ea pun wapui rankai di minister mu in sua, ipukin nam ram. Ngai re na tauran kanne lupus mai ara tarpon, kaya mawa roi terain, ana Usmai kong kaya metaman sisira kaya ka ngay tiya ka na. Antay mo ang kanya mani na kanon na rani mea wakia. Antay nga po ngayon. Ngayon na tiya meto ang katang-katang-katang ngayon. Kung asin na ratarepon. O ayap usmai anap.

0: Asta boy, ye te mara ra ke sna ka ka dikong ram na na rong rong response. E bo ken te nga pong de kayo.
1: I can do all things.
2: Beauty, beauty, high universe.
3: Men de gay di ye.

0: me abrigan que te pesa KPF me pasa en el cabello.
1: Amate ya coro bien pero van a decir KPF que te puta que ni mal ni canta pues.
0: Ya, ya no tira ganona. ¿Por qué ya está ya?
1: ¿Para qué soy ya está ya? ¿Qué? Me canta me da tarí.
0: Kayang, tawon ang sura in takatene pong te wiki ay, ana pong KPF ng karaya na services sa ikapes, o ni PAC parungan na nakapi meruay wan didik.
1: Kayang, kano ana pong tulong, di ibubo kyo antipumban, ibugi mi members, o ayo ay na karawakin na nakompleks ay payirik.
0: Kwa kikipi, men na nako ni kaningani nga, payuri nga iya ina pia ukari ni mani, men na utapo ni makuri, men ta iya karawa na pia mimpa iti, payapia ni tayina, haya kanwa na pia, au kopure pay.
1: Yes, son. Eu orang kena jadi guna pe, pakai apa tu? Tepas ibu tinggi juga guna pe. Terang kaya apa zaman? Shh, aita kakak tu kita guna pe, antuk ina, anakku payira. Pakai yang awi anak anak statements atau yang orang na petirun, hari atap panak anak guna pe antepung an.
0: Ya, pangai an, kaya atap pas services ni kapan anak pernah ni korawa kinte pung an, wanten ada iya atau iya ika free service naron de statements. Ya era, netaraya. Kamang mamaningan mo si Ipe ka kainanwa kibukin na nakin ng statement na rin ng Maidi o ibukin korawan na pe amon register.
1: At tira Ipe ka kainanwa kipa ako na kanini kung tigay BF.
0: At kaya si Kareke ang buong inibong kakawringa na pe am national ID number ibukin mo ang dikarinakim pati mempam ko eh ng tigay BF.

Hami pumega i AM gi spam. Mas guay dadzon na estasyon sa moro. KUAM. Isla 63.

Ang kay ko punti me to na pendong rayon me ri FM 89.9 ne pun siya wali di minister sa nang wata kray na kon pon chawa ruwai wa ke na ani ko to corona udi ne ne yo ne pon ruwai wa ako na konang kan dei tong ram na ra kong rana pare meten na program.